Nyamede shiye anapei mami fanchi yake simfi Adum 106.3 FM FM bro anapei Ende eye ebranda Bosumi eda etosu edunu emiensa Unyankupon ena waye adum na wama adepabi achimeno ende anapei Unyankupo ma adepache wa adia mepesa wakachira wakrane se Miwiye ebe papa asimashe se Enuye ni awakache wakra Afida unyankupo ansi se nyamiu ebe ma uwiye aye papa asimashe se Pasidane ntuntuma unyankupo isanse njini penjina na ihu enedwiye Da iradia sina kamfu unyankupon Unipe bia peso unyinche ewo achasifuwa sasi sunu Esese uhunu senia ye da unyankupon ase Se upese unyame Nia uye bia unyame tonzu padigusu Na unyankupon ema wasitrea Iradi ehu se ni awedi nkia ya maono wini so Mini mababa wabi wa Bible mwa Bra baba wifa yifunu na baba wana woyeno Nasi mwakane se nyami Obesain ama mibium Sister Rahia Okansa ano Unyankupon esa amani biyumi Nyame dinka amani Joseph Eno di Benjamin Bekano Mami nini soye Unuya peni Yesu Kristu Bra nyame na makwala ketu aso Emanu brudu eni chinamono Ose papa, meda wasi se, wanama kwa la yesu ya mami brudu ni chinamu. Afi, nyami mani beye duduo. Sobe hujwe tirina nyami di ya maono. Na wada unyanku puansia. Unyami ma ujumanu itumitumpu. Sobe huse akwalanua. Nyami di na maona odu usi, ababa kupena awono. Nyami ma kwa lai edi nyim nyam ni mkuni mdi edi abribusyo. Nchi anapema mife nchi ya mfe mao. Bibia uti minke bia. Mima amemo. Mipapa nomo. Minu ya nomo. Mema. Oma mpeni. Ahimfu. Parliamentary. Asofu. The bishops. Bibia nyamiyama adiachimu ene. Multimedia staff. Jume ura. Na mipese unu se unyankupo unka unwati. Mini mbibia woko. Ne made ba ko pena minim se onyame ne nimpa enka ho ne mfa onko mo amuka amen ni nyina onyame da so kam ho ate oka ho do bekọ nyame beka sa ma ho ne aye kasi wo wonim no nyame nti e be ketu ebi wo wonim anaju wesu sa ade ache me se wo besere Nyaminim Onimu onimnia ufum Nyaminim ni awashishe edi atu wadi ama Nema udi unim Wajwe njina anese Onesube suwa na adiachin
ende ye da fufuro juan tu anina ye juane tu anu wa uye ma okuma fu nyamia okuwa ye hunu ye mfa ye ni hunu na suna okuji ye onwade fu kukuduru fuwa utumi tam ye nsi na betiri na ye mfa ye nai empe mubuo unyami ma unami mpe mbuo ende unyami ma unyama ni wati akwensia femu nyame onu ekwambi asia onya police ni no de ni moto bia be dede onya so be ba ben pin pin pin pin pin ansa na waba ade a onya ne se obenya jedi woni mu na obenya city amano obebie kwa no e de atwo e de amao.